0: Mo hai kawa ko mo aha.
1: Te ra kawa te pake ha. E patu patu ake ne.
2: O reo Māori ka tuku, waiata Māori ka rere. Te reo irirangi, o te āti.

0: 이리랑인 모츠와게 호텔로 해 디리요
1: 비키모이라 키모이 코르페 모히 체파노 키네 코마타 케토 와 치티로 하카 무리나 케타 호가 카우페 코이로로로 히 코토 이모이 타타토레 이랑이 마우리 와 타이포 코 호와 키 코토 와이로 카우테네 코 킹기 타우레 타 코토 카이 하카포 이타 마테가 토 타포 리브스 이케 타 호가 타케 데비 코이로로 히 나이라 키마타 치아케 에 베피 쿠펭 호가 키 프로 도브 샘스 메 후이랑이 와이 케레푸루 에 카피아케 데비 오 헤르윈이 무르파잉아 투 타히 파카로 호마이 데비 케 베피 쿠펭 아
2: 오 이케나이 와 ko e ke mai a waikato i te taha o ngā kāwana tianara. E toru rātau ke o nei, ko tahi hoki kua mate ki tā Paura Reeves. Kai te noho i te taha o te kāpena, ko kāwana tianara Anan Setianan. Kai raro nei, ko mate pārai. Kai te noho i te taha o te iwi. Kei te haere tonu ngā poroporo aki, ngā kōrero Waikato. O Waikato i hara mai hei afi i ngā kāwana tiana. Koeira i tēnei wā. Ko te kōrero kei te eke ngā iwi i te ahiahi nei. Nō reira, koeira noi o i tēnei wā i tērā pōhoki i ki te tātau katoa au te ahi. What's going on? Oh, ai. Tika mai, thanks. Yeah. Koera i tēnei wā, Kingi, kōrero wāia māua ko te pāpā apirana mahuika. O tō rātau mate i tēnei wā ko ngā wakarererangi, ne?
3: Ai.
2: O tira o te whenua katoa, e tahi wā kai te rere mai ngā wakarererangi, e tahi wā kai te kati ngā whare o ngā wakarererangi. Nō reira, ko tāna kōrero i tērā pō kairepea e taima.
3: Oh, ai.
2: Ki atu au, kei te pai gai, ko nei māua ko hone kā.
3: Ka pēhe te kāwana tianara hou.
2: Ma te pārai. Kare anora ia, kare au rongo ia ia kōrero, engari gai, ko nei ngā tini tangatahi kōrero mōna. Kei te haere tonu ngā poroporaki i tēnei wā. Kei ko nei hoki te rōpū o tūmatawen, ne, a rātau gai, ko nei kei te takatū. I ngā mahi mo te marae. Arā te Āmi, te Navy, ngā Prihimana. Ka mau te wehi.
3: Kōero ana hea aia hurihi atoi ki te kōpū o te whenua?
2: A te taete, ko te kōrero kei te cathedral i Pānau, te klakia matunga mōna,
3: ai?
2: Te poroporo aki i aia. Ko te kōrero ka takotu ki konei ki Tāmaki Makaurau. A kōkai konei tana i tono i te pōne, kia hoki ki tana ukai pō ki tarana. Engari, i runga tonu i te toro a ngā tangata, a tā Paura he tangata no te ao, no tēnei tenu e hara no taranaki anake. I runga te rangi mārie ka tukuna mai e taranaki ai kia tautana tinana. Kei anō hoki e tehi kōrero mōku anu. I ngā tau o mua, e kōrero anu mō ngā tau pitu tukau, wara tukau. Ka mahi au tētahi mahi, te Neighbourhood Law Office. I ngā wā o mua, tai hoa, me hoki etu o kōrero i ngā wā o mua atu i tērā, ka tono mai a Paura, tētahi kaupapa nāna i St. John's. A tono mai ia mātau, ia apite tana kaupapa, tana kaupapa pēne. Mai rāke no ngā wā o mua, ka hara mai ngā tauira ki St. John's no ingarangi. Nē, engari, kareke e uru atu ngā Māori ki St. John's. Ko tana kaupapa e weroana aia ki te hāhi, ki ngā te mua ki te hāhi. Pēhea te huri mai, kia urua tu ngā Māori i St. John. Nāna ka pai wāhi ngā Māori. Whai nini te Māori nei tātou o te hāhi mihina. Nā, o mātou ngā kai āwhina i āia. Ngāra tanu o mōhio i ērā tū āhu i tērā wāhi ngā tau pitu te kai. Engari haere tu ki te tautoko i tāna kaupa. Ai. Amutu, i muri mai, i au, e mahi ana i te Neighbourhood Law Office. Ne, ka tutu ki mātou o te ko ngā roia, a wau me ngā roia, rerege a tātou kaupapa, rerege a rātou. Ka tuhia e ia tana reta e korua nei te pārekareka o aku mahi. Mo te iwi Māori, mo te katoa. Ko tu pukunga e ia ki ngā roia, ka hotinga i tētahi kape ki te Minister of Justice, ki Jim McLean. Come with the home, maitia e ia tētahi kape ki au. Tino tangihanga au ki tēra. Ko ini te tuārua o tēnei tanga. E tangata mahi puku noeho, engari tangata āta tuturo ngā mahi gai te mahia. Ko tana ngākau, ko tana manawa, mo tātou. Te hāpai a tātou te iwi mā. Tangata tēno āroha ki te tangata. Ai, e te runga hoa katahi anō ka runga e nei tēnei tūmomo poroporaki ki te tangata. Ngā te kīngi o ngā kīngi. Ne, e nā nahi ne, o, pārekareka te whakarungo o te tari. Ne, tēnā tūmaiana, tēnā tūmaiana. Ngā taha eru, ngā taha eru. Ai, ngā te hano o kati tēnei tūāhu mo tētahi wā roa. Ka nui rā, e tēnei wā koeni ngā mai gai te mahia i tēnei wā. Ki poroporo aki ki a tā, tāora Reeves.
4: Pepi Kupenga, Mose Paul Reeves.